0: Akay tichonah kanapnok ginislahubal,
1: itnomone bay Dios.
0: Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.